0: A dit, you know, I do. Kasi ek mweni bayan chen, mwen vle di madam mwen, sa hat mwen sa di.
1: I mean, but look, we are an endangered species.
0: How do you go?
1: 27 to 1. Se pou ache 26, ou a yon ki do.
0: Kasi mwen kok, se pou bi kefou sa ou ka di avon, mwen pase ek ton se kay di madam mwen sa gasan. Kasi mwen se bay sa ou yo sa gasan.
1: Anyway, but look. Asa mwen yon ti job lan ti kay yon petiwe. Yon nan se kat lan a chek la.
0: Aha.
1: E di mwen petiwe kay madam, mwen vle sali a petiwe tou.
0: Uh-huh.
1: So mwen vle wale, gasan, jes petiwe sa ek chek mwen.
0: Te mwen dou, mwen jes fin fwanto hay $40 bayan fom la gasan. E kousa madam nan papye mwen, le mwen fin fwanto hay la gasan. Madam nan ka di mwen, antouan di dan kay la. Le mwen wek kote madam nan ka soti gasan. Mwen bien fache, because mwen bouzoun la han douvan nan la pou voye madam ray shop gasan.
1: Mwen jes oubliye dou sa gasan, se jous sa yon ka takou sa. Mwen jen mwen sa pase kon nan gasan se.
0: Pas de blague.
1: Yo ka takou sa ben.
0: Mwen
1: jes oubliye dou sa ou sa gasan.
0: Gasan, mwen se pa, gasan, mwen pensa, hein. La han mwen vle kon fet a hen, mwen brother.
1: Sa pa problem, gasan, nale nan yon mou choko kay la, ye gasan, kay peti we sa ba, gasan. Mwen ka dile bi la, ya.
0: Wasi we?
1: Mwen kwa mwen se piyes male, we man. An a yon feti job sa ba, gasan. Ok?
0: Gasan, mwen kope mwen.
1: Gasan, sa pa yon nan yon peti a ba, ki sa okwe ki la, gasan.
0: Gasan, mwen vle la han mwen, gasan.
1: Sa pa yon nan yon mou choko ti a one time, gasan.
0: An a le, gasan, an a le.
1: Bishop,
0: vous avez
1: encore caché dans la tête, maman,
0: gars. C'est ça, les gars, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
1: Oui, mais quand vous avez fait un taux, gars.
0: C'est ça, les gars.
1: Comment ça, tu es
0: mal, les gars? Bishop, on l'a à moi.
2: C'est un bandage, pas le chat, un petit business, so.

0: Si Colin, good night.
1: Eh, Macoum, sa ka fwa reche mè an soya?
0: Mwen jous ka ma chéri. Koumou ye an?
1: Mwen bien.
0: Apon ti va?
1: Oui, mwen do an la. Mwen de kala vanti had la. Mwen jous di pye mwen la. Mwen jous bini asiz la.
0: Ok.
2: Ti mwen do an kwestyon. Ki denye fwa ouwe ti an maye be ou ti dle?
1: Apo chan de simen ki pase?
2: De simen ki pase? Ti mwen la really vingo, eh?
1: Oui, mwen wè sa, men. Beti di ka bien sweti mwen may la. Mwen la ka bien manje, se mwen la ka delis.
2: Ou men se, bien manje ka bien manje kon sa, eh?
1: Mwen se.
2: E men kite mwen dou yon bagay.
1: Ti mwen la ansen. Sa kwa diya?
2: Mwen dou yon ansen. Be ou ti gatye ti mwen may sa la.
1: Ki mwen yon ka di sa?
2: Tout kote ti mwen may la made be ou ti pou ale. Mami, I want to go there. Go! Mami, I want to go there. Go! Mami, I want to go there. Go! Pa mwen!
1: Mwen bin ti ya, kare, ou ni ou sepose bay nan ti mwen may seten kone yo ka di la? Freedom kouman?
2: E ben, adou yon bay, eh? Pa Stephanie.

0: Unity FM Global UK.
1: Ou dekle mwen tou, ebe an pale madam.
2: Ebe an dekle mwen telman show.
1: Ebe sot da pou nou pale si go.
2: Pou en ya ou ya, se pa ou mwen vle ou ya.
1: Non.
2: Yes.
1: Se pa mwen dekay sa domi oswe ya.
2: Ki mwen ya, sa ki
1: mwen. Mwen teni pou ou oswe ya si go.
2: Ki sa?
1: Ou moun ki di mwen baye botou.
2: Mwen mwen?
1: Si kolin kou mwen pa ou ki si kolin ou?
2: Mwen si kolin.
1: Me si sa nga dou la.
2: Sa ki mwen sa?
1: E glasya.
2: E glasya?
1: Se sa nga dou la.
2: Bel koze. Di mwen.
1: E glasya ka di mwen konsi. Iki te ka e di?

0: Et ti?
1: A ki moun sa akwe mwen la?
2: Mwen ki la we?
0: Eh, Makoum.
2: Kouman ou ye an?
0: Mwen bien, mwen la ka bouyan ti manje la.
2: Ah, ebe kite mwen dou, mwen men te just kay tu ton manje. Men mwen chanje mwen nan blak pou ba ou. E pi si mwen bete manje an di fe avan, I kay pon trop tan.
0: Mwen ti le?
2: Kouman ye an?
0: Mwen ka bouy manje sa mwen ja asou di fe.
2: Se, importans la se blak la mwen vle ba ou, kouman? Tifi ma Joannes la.
0: Ki les la? Chabine Noé?
2: Oui, sa katavay kote Pitton Company. Ou konnet li bien? Eh bien, my dear, ou sav Tifi sa la? Son Tifi ki proxy, loye ka marche, pa ka touche te? Tifi sa la, y katavay ko Pitton Company. Y bien pi yon tibay ki non fè rosa. Et pi, la yon sa savay, I ka bete a te kote Ma Lawrence. Pou fè moun kwe Kayla ko Ma Lawrence se sali.
0: Pale ka wete. Men la moun toujou wey.
2: La wè ven nan pati. I ka pasan shop kot la. Pou y ale a geto a pa de ya. La wè ti boy la vini wey le apre midi. I pa jamè antwe an di dekan. Se a son gwo wash do la. I ka asis. E pi wè lè yon tou an di dan kay la, I ka fèmè tout la pot, ek tout finet, moun stil ka wè tout patou do.
0: Ki man yè, kou an di sa?
2: Tou an di dan kay la. Ek sa ki pli bè. Ti fi an yon chos ponj ka domi an lè. I ka leve pise, desan kouche.
0: Mè vè se. Kon sa sa? Kou kon kon se bay sa la?
2: Si Colin, when I speak, I spoke. Si Colin, mwen se www.com.
0: Ki sa ka dot ka don kom nan?
2: Se pa sa. Moko fini. At AOL.
0: Sa ka AOL la?
2: Eglantia online.
0: Ayayay. Ou pa eze, ou pa se.
2: Bon.
0: Eglantia, manje a chut Eglantia.
2: Mwen dou sa mwen ten pou dou la. Bon ay bete manje san di fe paske Bishop ka vini tal.
3: Good morning, Mr. Colin.
4: Morning, dear.
3: Mommy, I going down the road by Miss Rose. I come back just now.
2: And do what?
3: I going and play with the baby.
2: With the baby?
3: Yes.
2: Si mama, go home. No.
3: Mr. Colin,
2: sa ki visit yon. Anyway, si Colin,
5: mou kay pa. Mou kay pa.

0: Tani mwen mou mou fè sa.
1: Oui.
0: Fè bay pou pou si koloni epi berrel ti ni mwen ka pale mwen mal di bay kwen.
1: Et lè fini.
0: Mwen se kababe.
1: Ki ni zafè j mwen sou kont li.
0: Pa mwen kwen ki mki papa.
1: Ha. I kay nan se bagay pou ve apre zan.
0: E fè mwen ka ve.
1: I kay nan se bagay pou ve. Ki te ve j mwen toujou.
0: Mwen yo ka ve. Nan y bay yo to avay.
1: Si koloni nan yo. Paske yo vote masa nan do.
2: Je ti fou malade pi ma tete. Enceinte, yo ka di enceinte. Sa fè mwen yo ka ve.
3: Hey, Belouk, gasa blese an kan nan avan gasa.
4: Gasa an kan nan poko bon gasa. Mwen jes ka netwaye kan nan pou bayi kan nan gwa nou gasa. Kan nan poko bon
3: gasa. Gasa kan ten ne kan zani la wakadi mwen
4: poko gasa. Kan nan poko bon kok.
3: Bien lot de mwa gasa.
4: You know. Kasa kon sot di gasa?
3: An la glasya mwen sot la, Belouk. Mwen ache de kuibish gasa. Mwen jis mache klambou mwen. Mwen di si solei kouche, mwen klambou mwen gasa.
4: Mwen pa ni kuip mwen pou kuibish gasa.
3: Gasa mwen ki la e gasa.
4: Gasa te mwadou? Bote ne?
3: Waten sa gasa?
4: Non, ma kwese sa mwantan nan outan.
3: Non, non, non, non, non, non, non. Kibanyan outan ni?
4: A ti may fan, ti may.
3: Bo. Mwantan men bay la, e se bako. Asan se moun nan di, yon nan raful la, yon ka chali raful la papa. Bon, mwen hop nan wala gasa.
4: Ah, non, non. Gato mwen sa nan may, bien respecta, may fè sa. Bon, mwen konjen nan, mwen hop ou pan sa, eh?
3: Non, non, non, non, mwen ou chonje mwen do kat la mwen yon man la je yo. So se pan an raful nan yon mase gasa.
4: Bon, mwen, ou an sa se nom chade mwen, ma ave za fe moun. Bon, mwen ton lot bay. Ou ton la kanyan bay?
3: Oui. Mouve pe mwen man gasa.
4: Me, mwen son nom jaden, mwen si a ka fet ay, mwen ka pase, mwen ka ten bay.
3: Me, mwen pa pale za fe moun, eh?
4: Non, non, non, mwen pa pale
3: za fe moun. Mwen mwen tenye se neba.
4: Neba?
3: Oui. The inhabitants are populating.
4: Oui. An menm komunite ay?
3: Oui. Next door, eh?
4: Ek te mwen dou gasa, se pa blagon sa ka fet la. Madame chairman, ka pale about bishop. An pa di non.
3: Oui.
4: Il a konse.
3: Oui, ek misye.
4: Sa ka mande mwen la.
3: Mais Belouk, yo pa evite mwen. Mais ou sav mwen ga ale.
4: Kasan mwen ga ki kwa dan nos ou sav gasan.
3: Ba ou fou. Mwen pije la, gasan. I have to pay my respects.
4: Fouks. Kasan, te mwen dou, eh. Lo pale bon mwen tichap. Kouye mwen, gasan.
3: Sa ki fou, gasan.
4: Kasan, madame nan ka rof kon dragon, gasan.
3: Kasa jes di madame nan ka alek mwen.
4: Mesye, si mwen di sa madame nan pa jime ki se mwen alek mwen.
3: Kasa yon sa mwen nan yon pou mwen wapa misye ekstros la man.
4: Wa, kasa yon sa nom la kayo mwen sa.
3: Ou pa hakite kayo kasa?
4: Lo ka disan, jes kouye mwen.
3: So kaya ale?
4: Kouye mwen, jes kouye mwen. Jes kouye mwen.
3: Anyway, kasa kouye mwen ka ale la, mwen nan free piece la, Sunday best mwen, na yi meyido. Kasa denye nos la mwen ale kasa, se bouk sa fe mwen hont.
4: Ki koube ni bouk sa?
3: De ou a fèt jes jom sot nan poch mèk, mwen fè se pa mwen piès. Mwen jes sot bo yo. Mwen so ye.
4: Si se mwen, mwen te ka ou tel mwen.
3: Non, bikad, mwen mèm gasa. So, sa ba yi fè mwen kon, nan yi bo yi sa solei, ek mwen hat set gasa. Ou a si wo gaya le?
4: Kouye mwen mwen do? Bouk gasa, so la chou tel mwen, mwen kèn bou fin netwaye se kèn mwen la gasa. Nou kèy mwen kon gasa.
3: So, chou pa akase bou an kan?
4: Non, non, non, yi pa, yi pa ade gasa.
3: Vol, ovle mwen vole.
4: Non, non, yi sa ade gasa, ade gasa, ade gasa.

0: Si Colin, good night.
1: Mahoum, sa ka pwane chime yo swaya?
0: Mwen jwes ka mache, oui. Koumou ye, ha?
1: Mwen bien.
0: Apwanti va?
1: Oui, mwen do wala. Mwen de gala apwanti had la. Mwen jwes di pye mwen la. Mwen jwes vini asiz la.
0: Ok.
2: Ti mwen mwen do yon kwestyon. Ki denye fwa ou eti yon maye, be ou tit la?
1: Apo chan de simen ki pase?
2: De simen ki pase. Ti mwen la really vingo, eh?
1: Oui, mwen sa, men. Ben, ti ka bien sweti mwen may la. Mwen la ka bra bien manje, ti mwen la ka delis.
2: Ou men se, bien manje ka bien manje kon sa, eh?
1: Mwen se.
2: E ben, kite mwen dou yon bagay. Ti mwen la ansen.
1: Sa kwa liya?
2: Mwen dou yon ansen. Ben, ou ti gatiye ti mwen may sa la.
1: Ki mwen yon ka di sa?
2: Tout kote ti mwen may la mwen de ben ou ti pou ale. Mami, I want to go there. Go! Mami, I want to go there. Go! Mami, I want to go there. Go! Pa mwen!
1: Mwen gen siya, kare, ou ni ou sepose bay nan ti mwen may an seten kone yo ka di la? Freedom kouman?
2: E ben, adou yon bay, eh? Pa Stephanie. La way di, mami, I want to go there. Nga di, no! Mami, I want to go there. No! Ou menm sa sa. Mami, I want to go there. No!
1: Men sa pa tou long bon, eh?
2: Well.
1: Fè, mwen kado, avan had la mwen kalave la, avan yi me le yon anote, pi yo yi deten, ti mwen ale gade, eh?
2: Ebe, bon so, eh?
1: Oui, nou kare.
2: Mwen kompone gwen siya. Ene siya, e diskwe, oui. Bebe, ti ka pwe kati maya la, ti mwen la ka bien manje. Tou bon man gwen siya, tou ve ish moun anset. Men kan men, you see that, eh? Those who gossip with you will gossip about you.